0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
2: Calling all Mugs alumni, don't miss the final orientation meeting on June 3, 2026, 5 p.m. at the school admin building. At markaan na rin ang inyong mga kalendaryo para sa official launching ng Mugs Alumni Basketball Tournament on June 6, 2026, 6 p.m. at Mugs Event Center. Kita-kits tayo para sa isang masaya at makabuluang pagtitipon ng ating Mugs family. This announcement is from Mugs Alumni President, Attorney Army Jane Roa Borge.
1: Best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Virginia.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala nay lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: same, same in the 2000s.
1: Love isn't always as you see it.
0: The Moffat's Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
2: If life is so short, won't you let me?
0: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limcatcay Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro. Presented to you by Concert Republic and produced by 90DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
2: Life is so short.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
4: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
5: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kumpeto ang adlaw, kung dili makapaminaw, og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Heart FM Time. It is now 2:30.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: This is Heart 92.7.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstry Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstry Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

kalimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan o kaya tang nilimot na ang puso mong biglang lumitin.

0: That song was brought to you by Magic Flakes. Kalami kunai magic.
1: Heart FM time. It is now 4:15.
0: Heart 92.7.
2: Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na. Pag Magic Flakes chista dito. Dali. Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkachismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

0: The hits. This is Hard 92.7.
1: Half of the house, yeah.

0: Heart FM Time. It is now 7:30. This is Heart 92.7.
1: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
2: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
3: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB 254286 series of 2026.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
5: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:44. This is Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit may bibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
0: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 9:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: Heart FM time. It is now 11:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Time. It is now 11:45. This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: 92.700 FM again, the Auto City, 93.700 FM, Bukidnon. Hey, we get 16 minutes after 5 o'clock. Magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome aboard. Welcome to the show. This is your Pinoy Heart. And of course, my name is Jason, Jason Steele. Hanggang alas 9 ng umaga. Brand new day today, araw ng Monday. Hoy! Unang araw sa linggong ito. Unang araw din sa buwang ito. First day of the new month, Hunyo. Aba, June 1, 2026. How are you people? How are you mga sweethearts? Kamusta naman ang inyong mga pagmulat, ang inyong mga pagising? Ito na naman tayo sa ating mga magagandang mga music, ha? Hanggang 9 o'clock, together na together tayo. All you have to do is, you know, be part of the program and be part of the show. Darina, text mo ako, 0961-8924-927. Binubuksan ko na yung ating text line formally. Alright? Ang ating text line once more, 0961-8924-927. Dali! Salubungin natin ang isang maingiti o ang isang napakagandang umaga ng Lunes. Lunes na naman. Balik trabaho tayo, ibig sabihin yan, ipagpasalamat natin yan kasi meron tayong work. Meron tayong kita. Natay Agi. Diba? O, saglit na, mag-commercial break muna ako. When we come back, we get something from Michi Worms, Imago at marami pang iba. Kaya naman, sweethearts, panahin na sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Bus.
3: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro. At saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
6: Ay, grabe yung mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
5: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
6: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
7: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
5: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
8: We got you!
5: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice overload. The price is rice overload.
9: Overload? Tama!
5: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice overload. Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload. Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
10: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
11: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7, the best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro City, 93.7 Hard FM Bukidnon dan Sir Serena. Clock 9 for you at 32 minutes after 5 o'clock. Time check brought to you by EXM Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. It also brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Magandang umaga. Oy, shout out sa lahat ng mga maaga, mga pasok ha. Nako, ilang araw na lamang balik eskwela na naman tayo. Auno na ng Hunyo. E a-ocho, yung balikan ng mga estudyante, di ba? Mag-practice na ulit kayo gumising ng maaga. Kasi siyempre, pag sinabi natin balik eskwela, balik na naman tayo sa maaga mga pagising. Ano, lalo-lalo na yung mga mami natin, yung mga daddy natin. O kailangan mag-practice na ulit tayo. Ngayon pa lamang, mag-practice na ulit tayo. Gumising na tayo ng maaga. Magluto-luto na ulit tayo. Ilang araw pa bago sumapit ang June 8. At siguradong sanay ka na ulit. Okay sa inyong pagising sa umaga pagsapit ng unang araw ng pasukan. Right? Magandang umaga! Yung mga maaga naman ng mga pasok sa kanilang mga trabaho, good morning! Yung mga nagpapainit na ng tubig, magandang umaga po sa inyo. Iba naman, nagkakape na talaga. O sige, kape, kape, kape, kape! Mukhang magiging maganda ang sikat ang araw ngayon. Pero kagabi, hindi tayo nakakasiguro. Kasi biglang aambon, biglang magiging gaganda panahon, biglang iinit na naman. Kaya ang resulta ngayon, ako, ito nga si Jason Steele, eh. Sinisipon-sipon gamay. Nagsisimula na. Ako, ingatan natin yung mga chikiting natin, ha? Ganun talaga, wala tayong magagawa. Yan po yung ating panahon ngayon. Pabago-bago. Right? Magandang umaga! Sa lahat po ng mga nagluluto na, yung mga nasa kusina na, good morning na good morning po sa inyo, ha? Hala, sige. Ano ba ang ating menu? Ano ba ang ating recipe? As usual, di ba? Kanon, bulad. Yan ang masarap sa umaga, eh. Tapos mayroon ka mainit na black coffee. Ah! Lamia, bay! Tapos yung kanon mo, sinangag na, di ba? Uy! Magandang umaga po sa lahat ng mga nagsisinangag na. Ma'am Christine, all the way from Marabang Bukidnon. Maraming salamat po sa inyo, may ikinig. Ay, mga taga-Hasan din. Magandang umaga. Jabar family, good morning! Maraming tiwain sa inyo pagpaminaw. Mga taga-Bayaba sa may Creekside. Good morning sa Rojas sa family, ha? May buntag. Igang salamat kasi naman naka-Hard FM na po kayo dyan. Oops! Abangan natin today ang mga mananalo pa ng bugas at groceries. Sino na naman kaya yung mga maswerte na magkakaroon ng bugas at groceries? Malay mo, today is your lucky day. Yan naman manatili naka-Hard FM sweetheart, ha? Baka naman matawag na yung pangalan mo sa ating drama mamaya ng konti lang. Alright! Sa dami-dami kong pasaan ng bugas at saka groceries para po sa inyo, all you have to do is, you know, tune in at manatiling nakikinig. 35 minutes under 5. Commercial break tayo sa glit, ha? Magbabalik tayo with more. River Maya, susunod na. Kaya naman padayon mga sweetheart sa magpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7. As part of the upcoming exciting celebration of 72 years of service, unity, and excellence, join us for a fun-filled run that brings together fitness, community, and the FICO spirit. Lace up and get ready to run for the FICO Run 2026.
2: FICO Run 2026.
1: Whether you're running for fun, for health, or for the thrill of the finish line, this is an event you won't want to miss. The FICO Run 2026. On July 5, 2026, at the Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City.
2: Choose your race category.
1: 3K, 5K, or 10K. Top 3 finishers for each category will receive medals and cash prizes. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op, the FICO Run 2026.
2: The FICO Run 2026.
1: For online registration, visit FICO Run 26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala nay lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
6: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
7: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Buginon. 11 more minutes before 6 o'clock right now. It's kamikaze, ambisyoso. Alam nyo, isa sa mga maaagang gumigising tuwing umaga ay yung mga matatayog at matataas sa mga pangarap sa buhay. Tama, di ba? Kasi maniningkamo talaga yung mga yan eh. Kapag mataas ang iyong pangarap, talagang magsisikap ka. Isa sa mga diskarte na magsisikap ay yung pagising ng maaga. Ganun daw yun. Kapag may pangarap ka sa buhay, gising ka ng maaga para masimulan mo ang araw mo, para makapagtrabaho ka na kaagad at one step closer ka towards your goal. Right? O kaya naman yung mga ambisyoso dyan, yung mga matataas sa mga pangarap, yung mga matatayog ang mga pangarap, magsibango na ha. Simulan natin ngayon. Maaga pa naman eh. Ay, magandang umaga muna mga taga Carmen. Gising na oh. Lalo na yung mga taga dyan sa may Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen. Hoy, magandang umaga. Have a great, beautiful day everyone. And happy new month to us, ha. Sabi niya, Mr. Ryder, good morning. Ito na naman tayo kay Mr. Ryder. Magandang umaga. Magaling talaga ito si Mr. Ryder eh. Talagang rider ang dating eh. Good morning, ha. Maraming salamat sa pakikinig. Lahat ng mga negosyong nagbubukas na sa oras na ito, good morning. Lahat ng mga sari-sari stores, sana swerte ang hatid ni June, ano, o sa ating mga negosyante. Di lang siguro sa ating mga negosyante, sa ating lahat na rin. Tayo mga naningkamot, di ba, sa buhay. No? Sabi ka natin, bye-bye, May. Hello, June. Be kind to me. Yan yun eh. Sige na. Mag-overser break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Sweethearts! Maayong buntag sa tanan. Yung mga naandyan sa may Ora Meat Shop. Magandang umaga, ha? Sa may Buluay ito, maraming salamat sa inyong pakikinig. Sabi niya, hey! Hey, what's up? Maraming salamat sa pagpaminaw. Another break is in queue. Mabalik tayo with more. Standby lamang. Manatili nakikinig dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I-recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

32.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM, Poginoon. 18 minuto pagkalipas ng 6 o'clock. Eraser Reds for you, magazine. Hoy, teka muna, sa lahat ng mga nag-check, ha? Ano ka din ang mga social media accounts? Ano mga posting sa social media? Yung pagising sa umaga, chismis agad ang inuuna. Hindi ko sabihin. Yung pag-iisig mo sa umaga, ano kaya latest? Ano meron? Ano kaya bagong scandals? Ano kaya mga bagong mga virals? Ano kaya mga bagong mga mga videos ngayon na talaga naman pinagkakaguluhan? Ganyan na ganda, no? Hoy, teka muna, bago ka pumunta sa mga videos o kaya sa mga virals na yan, aba, ang una mo muna gagawin pag-agising. Lagi kong paalala ito sa inyo. Hindi kayo dapat nagsasawa na gawin ito. Pag-agising mo, sweetheart, anong gagawin? Aba, tumingala ka muna sa langit. Magpasalamat ka. Buhay ka pa. Sabi mo, Lord, thank you for this day. Thank you. Kasi naman, buwan na naman ng Hunyo. Di ba? Unang araw sa buwan ng June. Hey, magandang morning po sa lahat po ng mga sweethearts natin. Pagkatapos mo, magpasalamat. Eto na. Magkasikaso ka na ng iyong sarili. Magluto ka na. Siyempre naman, dapat mo nang i-prepare ang mga dapat mong i-prepare. Yung gagawin mong pagluluto dyan. Di ba? Yung mga sudan o kung ano man yan. Paglungag na. Ganun dapat. Ha? Magandang umaga po sa lahat ng mga nakalungag na. Say present. Sa lahat ng mga nakaluto ng sudan, say present. Yung mga wala pa, say absent. Absent lang sa katulugan pa ko. Balik na balik na yan. Hoy, second hour na ng ating program. Pinoy Heart is on until 7 o'clock only. 7 to 9 is another set of music. Brand new day tayo ngayon. Brand new month. Not brand new. Mira yung pagkatapulan na lang natin ng luma. Hoy, abangan natin mamaya na konti lang, ha, ang ating draw para sa panibagong winners. Haba nung S, di ba? Kasi manapakaraming mga winner niyan. Kaya naman abangan natin lahat mga sweethearts na mananalo ng bugas at ng groceries. Baka ikaw na yun, eh. Ha? Mamaya mag-a-announce ako ng mga pangalan. Baka isa ka sa mabanggit ko. Kaya naman, di ba? O buwan naman, no, grasya agad, ha? Sa'yo kayo, pero grasya agad. Commercial break muna tayo saglit, ha? It is now 6:20 at the clock. Pabalik tayo with more. Sweethearts, panayon lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae

0: Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak backup plan?
1: Dali 2.7 Hard FM Cagayan de Oro City. Dali 3.7 Hard FM Buginon. Looney featuring Arthur Neri for you. 34 minutes after 6 o'clock. Oro Sanity Sandin of Playtime Entertainment. Born for Happiness. Isang good morning muna sa natin mga sweethearts natin sa may Carmen Public Market. Natin mga merkado natin na nagiginig ngayon ha. Good morning!
2: Simula.
1: Kumusta ang mga negosyo dyan? Yung mga nagbubukas, nakadila mga negosyo. Mga bakeries natin, magandang umaga. Unahin natin ang New Leaf sa may Carmen Market. Magandang magandang umaga po sa inyo. Nagang salamat ha sa inyong pagpaminaw. Dito naman sa may banda ng Pamenta Boulevard, nakikinig din sa atin, isa din panaderia. Good morning! Julie's Bank Shop is listening. Maraming salamat. Hindi na nakakabagtaka yan. Kasi naman palagi naman naka-Hard FM yung mga yan. At Jonas Bishop sa may Kamamanan area. Magandang umaga! Nagang salamat! Kamusta kayo lang dyan? Lahat ng mga panaderia dyan sa may Kamamanan area yung mapuntang buntong. Tako! Eh talaga naman, iisa ang tunog. Uniform, ika nga. Buti ba yung mga bakeries? O, naka-uniform na. Eh ikaw hindi ka pa man lang nakaligo. Yung mga may trabaho talking about you, ha? Magandang morning mo! Nasa gitara tayo ng ating second hour. Siyempre pa, Jason Steele pa rin. My name is Jason and I'll be doing the program until 7 yung Pinoy Heart. 7 to 9 is another set of music naman. Hard morning drive naman yan eh. Diba? Ito muna, yung mga ilan sa mga pangalan na nakadaog ng bugas at saka grocery sa pampagana lang ngayong umaga. Ha? Pampagana. Pampa-excite. Oh, congratulations kay Perla Lapuag ng Kauswagan Zone 2. Perla Lapuag ng Kauswagan Zone 2. Congratulations sa kadaog kag bugas at saka groceries. Ganoon din si John Tanquion. Driver naman ito ng Sibitsko Taxi. John Tanquion ng Sibitsko Taxi na kadaog sa kadaog bugas at saka groceries. Congratulations. Ganoon din taga Zone 8. Sa may kugma naman si Jovina Pesquira. Jovina Pesquira, congratulations. Na kadaog sa kadaog bugas at saka groceries. Ganoon din si Raymond Burlat. Raymond Burlat ng Zone 2 Kauswagan. Congratulations. Few names lamang yon. Abangan natin mamaya. Maraming pa mga winners ang ating madudraw. Kaya abangan natin lahat yan mga sweethearts. Alright, ang ating text lines bukas pa rin para sa inyo mga shoutout. 0961 8924927. Again, it's 0961 8924927. I'll be just taking a break here. Magbabalik tayo with more sweetheart. Standby lang ha. Panayon lang ha sa pagmaminaw ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
3: Heart 92.7.
4: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
5: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: The Moffat twins we all loved back in the 90s. You

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.
2: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidon. 10 minuto bago sumabit ang 7 o'clock. It's the River Maya for you, Kisap Mata. That song was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia. Si Ate Ludette. O, mula naman dyan sa may Concord Public Market, bago nating sweetheart ito. Maraming salamat sa may tindahan ng isda. May puntag, Ate Ludette. At lahat ng mga kasama mo dyan sa may Ludi. Yan. Ludia Fish Store ba yan? Tinda ng isda eh. Sige, magandang umaga. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana maganda yung mga umaga nyo rin. Pamahaw na mo ha. Yung mga nandiyan sa may Marlong RM Station. Dyan sa may Kogon din ito. Magandang umaga po. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw di handa pita. Na, mamimigay na tayo ng bugas at saka ng groceries. Paminaw, paminaw, mga sweethearts. Kilina natin yung area kung saan lugar tayo bubunot. Sa oras lang na ito ha. Kung saan lugar tayo bubunot ng ating unang winner. Ruleta Select. Ang aming istasyon na dito po matatagpuan sa may FICO Admin Building, Bameta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, driver! Pero mano, driver agad. Muna tayo sa trapak sa driver. Isa lang, yun. Alright, taxi driver. Ang pangalan na kanyang taxi ay Marjun Taxi. Ba? Marjun Taxi. Ang pangalan ng driver ng Marjun Taxi na nakadaog ng bugas at saka ng groceries, Romy Samonte. Romy Samonte, congratulations. Bueno manong winner, ha? Yan ikaw ang nanalo ng bugas at groceries sa oras na ito. Mamaya may mananalo na naman. Congratulations. Samantala ang ating The Price is Rise Overload. Inedit sa atin ng Kevin Enterprises. Wear your piso. Gets more value. And for another break here, mabalik tayo few more OPMs ang sasayin niyo. Tapos, Hard FM Balita na. Abangan natin ang mga mainit na mga pinag-uusapan mga balita mula po sa loob at labas ng ating bansa. Kaya naman, sweethearts, panayin na sa magpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore.
1: Hard 92.7.
2: Ang sarap!

0: PH. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
2: Makabuhay! Can you feel my heart?
3: This is...
4: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
5: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.

0: para sa araw na ito ng Lunes. Headline sa ating balitang nasyonal, BBBM itinuturing na matagumpay ang state visit sa bansang Japan.
1: Satisfaction rating ni VP Sara Bagyan tumaas noong March 2026 ayon sa SWS.
0: Sa balitang nasyonal pa rin, BNP handa na para sa ligtas sa pagbubukas ng klase sa darating na Hunyo a 8.
1: At headline sa ating balitang lokal, pagdiriwang ng 44th Press Freedom Week naging matagumpay.
0: Sa balitang lokal pa rin, mahigit 2,600 police ay de-deploy naman sa Northern Mindanao para sa seguridad na pagbubukas ng klase ngayong month.
1: At NNC10 ang nanawagan ng suporta para sa paglaban sa malnutrisyon.
0: Sa balitang lokal pa rin, LGU Misamis Oriental nagpatupad ng mga hakbang kontra-epekto ng sobrang init ng panahon.
1: Headline sa ating balitang bukid noon, ika-2 anibersaryo ng pagiging insurgency free ng San Fernando ipinagdiwang.
0: Sa balitang bukid noon pa rin, isang ginang patay matapos imatayin habang pumipila sa 20 pesos per kilo na rice program sa Don Carlos.
1: At pink trumpet sa impasugong dinarayo.
0: Sa balitang Mindanao naman, pagtaas ang kaso ng dengue sa Davao City, ikinababahala ng mga otoridad.
1: Headline sa ating balitang international, EU pinagmulta ang Chinese retailer na Timo ng 200 million euros dahil sa bintahan ng illegal na produkto.
0: Sa balitang international pa rin, NATO kinundina ang drone attack ng Russia sa Romania.
1: At sa ating balitang pampalakasan, posibleng pagbabalik ni Serena Williams sa pinag-uusapan sa Tennis World.
0: At sa ating showbiz balita, Janice de Belen suportado ang umunang relasyon ng anak na si Carla Estrada kay Daniel Padilla.
2: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
0: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Lunes. Unang araw po sa buwan ng bagong buwan na Hunyo ngayong taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
1: Mel Arshaga.
0: Ako naman, Mara Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
2: Heart FM, Balitang Nasyonal.
0: Para sa ating ngayon, 22 minuto makalipas ang ika-7 ng nagmamadaling umaga, una sa hanay ng ating balitang nasyonal. Formal nang tinapos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 4 na state visit sa bansang Japan na nagbunga ng mahalagang kasunduan sa ekonomiya, seguridad at diplomasya. Itinaas sa Pilipinas sa Japan ang kanilang relasyon sa Comprehensive Strategic Partnership at pinalawag ang kooperasyon sa depensa, enerhiya, AI, kalakalan at maritime security. Nakuha rin ang bansa ang $3.4 billion na investment pledges na inaasang lilika na mahigit 10,000 trabaho. Nakipagpulong din ang Pangulo sa Filipino community sa Japan at diniyak ang patuloy na suporta ng pamahalaan

0: sa mga OFWs. Heart FM,
1: balita. Samantala, bagyan tumaas ang satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte noong Marso 2026 ayon sa social weather station to SWS. Base sa survey na isinagawa mula Marso 24 hanggang 31, 54% ng mga Pilipino ang nagsasabing kontento sila sa pagganap ng Vice President, habang 25% ang hindi kontento at 21% naman ang hindi makapagpa siya. Ayon sa SWS, ang pagtaas ay bunsod ng mas mataas na rating sa Mindanao at Metro Manila, kahit may pagbaba sa Visayas at Balanse Luzon. Isinagawa ang survey kasabay ng pagsisimula ng pagdinig ng House Committee on Justice sa mga reklamong impeachment laban kay VP Sara. Heart FM,
0: balita. Oras at 23 minuto makalipas sa ikapito na nagmamadaling umaga, pangulisanay ng ating baligtang nasyonal. Iniyak naman ng Philippine National Police o PNP na nakahanda ang kanilang mga tauhan para sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan sa nalalapit na pagbubukas ng klase sa Hunyo 8 sa mga pampubliko at pampribadong paaralan sa buong bansa. Ay kay PNP Chief Jose Melesio Nartates Jr., sapat ang pwersa ng pulisya upang tugunan ang mga pangangailangan sa seguridad sa panahon ng balik-eskwela. Kaya sa kabila ng inaasang pagdagsa ng mga estudyante, guro at mga magulang sa mga paaralan at pangunahing lansangan. Sa ilalim ng kanilang security plan, paigtingin ng PNP ang presensya ng mga pulis sa mga paaralan, terminal, mga pangunahing ruta upang matiyak naman ang kaligtasan ng publiko, lalo na ng mga kabataan. Patuloy rin na aniyang magsasagawa ang pulisya ng kanilang mandato sa magpapanatili naman ng kapayapaan at kaayusan, habang sabay na inihahanda ang mga hakbang para sa mas maayos at ligtas na pagbubukas ng klase. Heart FM, alay 7:24 ng nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Sabantala, dumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM, balitang lokal.
0: Sa ating balitang lokal, matagumpay na nagtapos noong Mayo at 30 ang 44th na pagdiriwang ng Press of Freedom Week sa pamamagitan ng Culmination Night at Awarding Ceremony na dinaluhan ng mga mamamahayag, opisyal ng pamahalaan at mga kinatawan ng pribadong sektor. Sa kanyang mensahe, nagpahayag na pasasalamat si Cagayan de Oro Press Club President Hanid Pisos sa lahat ng mga individual at organisasyong sumuporta sa naturang selebrasyon. Bilang bahagi ng pagtatapos ng selebrasyon, inilala ang mga natatanging kalahok at nagwagi sa iba't ibang aktibidad na isinagawa naman sa buong linggo. Samantalang kinoronahan si Ellen May Lahinaw bilang Best News at Darling of the Crowd, habang si Jovelyn Mundano naman ang misamin sa Rental Radio ang itinanghal na Miss Press Freedom Week 2026. Heart FM, balita! Alas 7:25 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ang isang report, ha, mula po sa labas ito ng ating himpilan. Ito po'y may kaugnayan sa mahigit nga pong 2,600 pulis ang ide-deploy nga po sa may Northern Mindanao. Ito'y para pa rin sa seguridad na pagbubukas ng klase ngayong buwan. Ang detalye at nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, mayong buntag. Detalye.
3: Magde-deploy ang Police Regional Office 10 of Bureau 10 na mahigit 2,000 pulis sa iba't ibang paaralan sa Northern Mindanao bilang bahagi ng pagkahanda para sa pagbubukas ng klase sa school year 2026-2027. Ayon kay Police Major Joan Navarro, tagapagsalita ng PRO 10, nakahanda na ang kapulisan para sa pagpapatupad ng programa Balik Eskwela upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawaninang paaralan. Sa tala ng PRO 10, mahigit 2,000 paaralan sa buong rehiyon ang magbibigyan ng police assistance at regular na pagbabantay. Kabilang dito, ang mahigit 2,000 pampublikong paaralan at halos 230 pribadong paaralan. Bukod sa pagdideploy ng mga pulis, paigtingin din ang police visibility at pagpapatulya sa paligid ng mga paaralan, lalo na sa oras ng pagpasok at pag-uwi ng mga estudyante, upang maiwasan ang anumang insidente na maaaring makaapekto sa kanilang kaligtasan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Heart FM Balita! Igang salamat, Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City. Heart FM Balita!
2: balita.
1: Samantala, nanawagan ng National Nutrition Council 10 o NNC 10 na mas malawak na suporta mula sa iba't ibang sektor upang mapalakas ang pagpapatupad ng mga programa laban sa malnutrisyon at iba pang suliraning may kaugnayan sa nutrisyon sa bansa. Ayon kay Rinaldo Guillen, Nutrition Program Coordinator at Officer in Charge ng NNC 10, mahalaga ang pagkakaroon ng parehong vertical at horizontal support para sa pambansang pamahalaan at iba pang stakeholder upang maging matagumpay ang implementasyon ng Philippine Plan of Action for Nutrition o PPAN. Ipinaliwanag ni Guillen na ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya at sektor ay mahalaga upang matiyak na mga programang pagnutrisyon at epektibong naipatupad at naabot ang mga komunidad na higit sa nangangailangan ng tulong. Binigyan din niya na mahalagang papel ng mga local government unit sa pagtugon sa mga isyong pangnutrisyon dahil sila ang direktang nakakasalamuha at nakakatukoy sa mga suliraning kinakaharap ng kanilang mga nasasakupan.
2: Heart FM Balita.
0: Aras na 28 minuto makalipas ay gabito na nagmamadaling umaga, panghuli sa hanay ng ating balitang lokal. Nagpatupad na ng iba't ibang hakbang ang pamahalaang panlalawigan ng Misamis Oriental. Ito'y upang mabawasan ang epekto ng matinding init sa kalusugan ng mga residente, lalo na laban sa mga heat-related illnesses at waterborne diseases. Ay kay Dr. Michael Dimamay, Head ng Hospital Operations Management Division ng Provincial Health Office, pinalakas na ng kanilang tanggapan ng risk assessment at surveillance system upang agad na matukoy ang mga lugar at pati na rin komunidad na may mataas na panganib. Kabilang sa mga prioridad na binabantayan ng pamahalaan, ang mga barangay na madalas nakakaranas ng dagtuyon at kakulangan sa supply ng malinis na tubig na maaaring magdulot ng iba't ibang sakit lalo na sa panahon ng tang-init. Binigyan pansin ng Provincial Health Office ang kalagayan ng mga vulnerable sector, kabilang na mga buntis, senior citizens, mga bata at mga individual na may umiiral na chronic diseases dahil sila ang mas madaling maapektuhan ng matinding init.
2: Heart FM,
0: itama inyo mga arasan, alay 7:29 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan. Ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, sasa inyo naman ang ikalawang bahagi. Ang mga balita mula sa Mugidnon, mga balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Bayo Dagat International, kabilang na rin ang ating balitang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
4: With heart.
2: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
5: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
6: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
7: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
8: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: This is Heart 92.7.
12: 92.7.
2: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM Balitang Bukidnon.
0: Aras natin ngayon na 32 minuto makalipas ang kapito na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakaantabay, nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
2: Heart FM Balita.
0: Dahil pa rin tayong nababakinggan sa dalawang himpilan ng Heart FM. Sa Kalakampo Kinon, tayo po'y nababakinggan via Heart FM 93.7.
2: Heart FM Balita. Balita.
0: Paging dito man sa lungsod ng Cagayan de Oro City, tayo po'y napapakinggan via Heart FM
2: 92.7. Heart FM Balita.
0: Samantala sa lahat ng mga naka-online at nakatutok sa kanilang mga social media accounts, tayo po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages kung saan maaari nyo po kaming i-follow dyan. Ito po'y sa pamamagitan naman ng Facebook Live, ha? Ang ating mga Facebook pages na maaari ninyong i-follow, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7 Dash Bukidnon.
2: Heart FM Balita.
0: Nangyari po lamang, pang-i-like lamang po, pakishare ng ating live sa mandala. Pwede po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion o maging ng inyong mga pa-shoutout. At yan po'y babasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
2: Heart FM Balita.
0: Oras natin ngayon, 7:33 ng umaga. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email responsiblegaming@pagcore.ph.
2: Heart FM Balita.
0: Tabago tayo ngayon sa mga balita mula sa Bukidnon.
2: Heart FM Balita.
0: Ipinagdiwang kamakailan ng bayan ng San Fernando ang ikalawang anibersaryo ng pagkakadeklara rito bilang isang insurgency-free na munisipalidad. Isang mahalagang tagumpay na sumasalamin sa patuloy na kapayapaan at katatagan ng komunidad. Pinangunahan ni Mayor Rogelio Yeke ang programa at binigyan din ang kahalagahan ng pagkakaisa ng iba't ibang sektor upang mapanatili ang kaayusan at maisulong ang kaunlaran sa bayan. Isa sa mga naging sentro ng pagdiriwang ang paglagda sa isang peace covenant na mga leader ng lumad mula naman sa San Fernando at mga kalapit na bayan sa Davao del Norte. Sa kanilang mensahe, hinikayat ng mga opisyal na militar ang publiko na manatiling mapagmatsyag at makiisa sa mga programa ng pamahalaan upang mapangalagaan ang kapayapaang matagal ng pinaghirapan ng iba't ibang sektor.
1: Sa iwalay na balita, pumanaw ang isang 28-anyos na babae matapos mawala ng malay habang nakapila para sa programang pagbibenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo sa bayan ng Don Carlos. Ang biktima na kinilala sa pangalang Inday ay isang byuda at ina ng 4 na anak. Ayon sa mga ulat, bigla na lamang bumagsak ang babae habang naghihintay sa pila kung saan agad na dinala sa pinakamalapit na ospital. Ngunit idineklara ring dead on arrival. Batay sa inilabas sa death certificate, ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay may kaugnayan sa isang malubhang kondisyon sa puso. Sa kasalukuyan, nanawagan ang pamilya ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan upang makatulong sa kanilang gastusin at pangangailangan matapos ang insidente.
2: Heart FM Balita.
0: Oras sa atin, 7:35 na nagmamadaling umaga. Pangulisanay ng ating mga balita mula sa Bukidnon. Patuloy namang dinarayo ng mga turista at motorista ang bayan ng Impasugong. Matapos mamukadkad ang mga pink trumpet trees na nagbibigay ng makapikil-hiningang tanawin sa ilang bahagi ng lugar, lalo na sa may Atugan at Lover's Lane. Kilala ang mga pink trumpet trees sa kanilang kulay rosas sa mga bulaklak, nakahawig ng sikat na cherry blossoms. Lalo na kilala na sa aming lugar matapos kumalat sa social media ang mga larawan at video na makukulay na puno na umani naman ang atensyon mula sa mga biyahero at nature enthusiasts mula naman sa iba't ibang lugar. Dahil sa pagdagsa ng mga bumibisita, nagpaalala ang lokal na pamahalaan at kapulisan sa mga motorista na umiwas sa maling pagparada sa gilid ng highway. Ito upang hindi makaabala sa daloy ng trapiko at maiwasan ang anumang aksidente.
2: Heart FM Balita.
0: Oras natin, 7:36 na nagmamadaling umaga. Oras na natin sa atin ang Big Shot Hotdog. Meaty na, cheesy pa.
2: Heart FM Balita.
0: Tumago naman tayo sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
2: Heart FM Balitang Mindanao.
0: Pagtaas ng kaso ng dengue sa may Davao City, ikinababahala po ito ng mga otoridad. Ang nilalaman na balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, bayong buntag, detalye.
12: Nagpaalala ang mga health officials sa Davao City matapos makapagtala ng pagtaas ng kaso ng dengue sa ilang mga barangay. Dahil rito, pinaigting ang mga kampanya laban sa lamok, kabilang ang mga cleanup drives at paghikayat sa mga residente na alisin ang mga lugar na maaaring pamugaran ng mga ito. Ayon sa City Health Office, mahalagang mapanatili ang kalinisan sa paligid at agad magpatingin sa health center kung makararanas ng sintomas tulad ng mataas na lagnat, pananakit ng katawan at pagkahilo. Patuloy rin nagsasagawa ng information drives upang mapalawag ang kaalaman ng publiko tungkol sa sakit. Hinihikayat naman ang mga residente na makiisa sa mga programa ng pamahalaan upang mapigilan ang pagkalat ng dengue. Umaasa ang otoridad na sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ay mababawasan ang bilang ng mga kaso sa lungsod ng Davao. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Igang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Alas 7.37 na nagmamadaling umaga, dumago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
2: Heart FM, Balitang International.
0: Pinagmultaan ng European Union and Chinese online retailer na Temu ng 200 million euros. Ito dahil sa pagbebenta umano ng ilegal at delikado produkto sa kanilang platform. Ayon sa European Commission, kabilang sa mga natukoy na produkto ang mapangarib na baby toys at sirang chargers na hindi pumasa sa safety standards. Lumabas sa investigasyon na maraming produkto mula sa Temu ang may electrical defects at chemical na lagpas sa legal limit na posibleng magdulot ng panganib sa mga consumers. Inatasan din ng kumpanya na magsumite ng action plan bago naman ang Agosto 28. Ito'y upang maitama ang mga naturang paglabag. Iginiit naman ng Temu na hindi sila sangayon sa desisyon at tinawag nilang disproportionate ang ipinataw na multa ng EU.
2: Heart FM Balita.
1: Samantala, kinundinan ng North Atlantic Treaty Organization o NATO ang drone strike ng Russia na tumama sa ilang kabayan sa Romania. Sa nasabing insidente ay nagdulot ito ng malawakang sunog at pagkasugat ng dalawang katao. Nangyari insidente sa bayan ng Galati malapit sa border nila ng Ukraine. Sinabi ng NATO na isang paglabag ang ginawang ito ng Russia. Makailang ulit na mataan ang drones ng Russia sa border ng Romania at ito ang unang pagkakataon kung saan mayroong sibilyan ang nasaktan.
2: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
0: Sa atin naman balita, babalang saan? Posible makapareha ni Serena ang Canadian rising star na si Victoria Mboko sa grass court tournament sa London. Ayon naman sa ilang ulat, ito po'y sa larangan ng tennis ha. Kailanman sinabi ni Mboko na si Serena lamang ang dapat mag-anunsyo kung handa na itong muling bumalik sa professional na paglalaro. Matatanda ang huling naglaro si Serena noong 2022 US Open kung saan nabigo siyang maabot ang record na 24 Grand Slam singles titles. Marami namang tennis star ang nagpahayag ng excitement sa posibilidad ng kanyang pagbabalik, kabilang na sina Naomi Osaka at Coco Gauff na nagsabing malaking bagay para sa sport ang muling makita si Serena sa loob ng court.
2: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
1: Ipinahayag ng veteranang aktres na si Janice De Belen ang suporta niya sa love life ng anak nito na si Kyla Estrada na inuugnay sa aktor na si Daniel Padilla.
0: Nako, sa pinsan ko na naman.
1: Ayon sa veteranang aktres, ang pinakamahalaga para sa kanya bilang magulang ay ang kaligayahan ng kanyang anak. Sinabi rin niyang mas pinipili niyang pagkatiwalaan ang mga desisyon ng kanyang mga anak kaysa panghimasukan ang kanilang personal na buhay. Patuloy namang usap-usapan ang umano'y relasyon ni na Carla or Kyla at Daniel bagamat wala pa silang opisyal na kumpirmasyon tungkol dito.
0: Aba, matagal na natin pinag-uusapan din yan. Sabi nga action speaks louder than words.
1: Ay, sinabi mo pa, diba? Kasi kamakailan lang. Lumabas yung picture na pinost ni Daniel.
0: Ay! Tama naman
1: Si Kyla nasa isang, ang tawag nun, yung parang nasa
0: party?
1: Hindi, nasa golf cart.
0: Meron pa sila, hinalikan siya, di ba? Parang party naman.
1: Party. Yun ang birthday naman ni Daniel.
0: Birthday, yeah, I see.
1: Parang nag-hard launch na itong dalawa. Pang kumpirmasyon, pero ayan na.
0: Alam naman natin na yan. Parang naman tayong mga bata. Ito pinsan ko talaga, iba rin klase ito eh. Itong si Daniel, ano? Ay talagang, pero sabi nga natin wala namang masama, parehas naman silang single. Iwalay na rin naman siya kay Kat at si Kat naman ay
1: happy na
0: masaya
1: din.
0: Sa buhay ni nung mayor namin.
1: Yes, Ano pala yung ex pala nung mayor siya, Jay Alcala ba yan? Si Mayor Alcala? Si Ashley Ortega na girlfriend ngayon ng anak ni Carmina Villaruel na si Mavi Ligas.
0: Mahilig sa mga ano din niya, magaganda eh. Sa mga mga maganda. Akala ko hindi yan pwedeng kasi mayroong masama ang pakiramdam niya. Nakalimutan ko palang sabihin sa'yo kanina. Anyway.
1: Sige.
0: Ang tawag dito. Tignan natin. Malamang, one of these days, aamin na rin yan.
1: Correct. At saka ano, parang unang bungad sa buwan ng Hunyo, mga balitang ganito.
0: Ay, siyempre, alam mo naman ang Hunyo, di ba? Ito yung tinatawag nating
1: Rose month?
0: Hindi, love month nito.
1: Ay, love month.
0: Aside from the February. Wedding month din. Kasi kaya nga nausin yung tinatawag na June
1: Bride.
0: Yan, dahil papasok na po. Kasi si Juno, yan, ang sabi daw, Diyos ng pag-ibig din. Si Juno.
1: Which is named after this month.
0: Yan, kaya si June yan. Kaya napaka mapagmahal na mga nagbe-birthday ng June.
1: Ay, grabe daw.
0: Talagang mapagmahal. Maswerte kayo. Yung mga may sojak sa'yo ng Gemini dyan.
1: May kilala akong malapit na din mag-birthday.
0: Ang pogi niya. Pogi niya, tapos mapagmahal pa yan. Naku, talagang.
1: Kayo na bahala mag-isip. Ang mga kahula, sige.
0: Ang mga kahula, bibigyan ng love life.
1: Hulaan nyo na. Wag na kayong magpatumpik-tumpik pa.
0: Bibigyan ng love life. Ay, nako, sige.
1: Sana mag-progress at ito nga si Janice, even si John, yung tatay ni Kyla.
0: Suportado naman
1: itong dalawa. Although may sinasabi siyang, wala siyang alam, pero andun yung pahayag niyang, kung ano man yung desisyon ng kanya anak, nandun siya.
0: Naman. Lahat naman tayo. Halimbawa, may mga desisyon gagawin ng mga anak-anak natin. Pagdating ng araw. Wala ba tayo ibang magagawa? Wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Diba? Kaya naman yan eh.
1: Basta importante, hindi naman siguro suporta ng suporta. Basta importante, kung ikabubuti naman nila.
0: Tsaka ginaguide mo.
1: Ginagabay lang.
0: Ganun lang yun. Sige, sana yung mauwi ito sa ten. Hindi naman lagi wish natin sa ano eh.
1: Siguro sa lahat ng mga partner. Katniel fans, although medyo masakit nga, pero alam ko masaya sila sa nangyayari sa dalawa.
0: Ayoko naman. Kanya-kanya na sila ng saya kasi kanya-kanya na rin naman yung kanilang buhay. Time to move on. Tsaka kaya naman yung mga Katniel dyan, move on
1: na. Nalala ko tuloy yung yung Aldab din dati na love team.
0: Di ba?
1: Ganun din eh.
0: Dahan-dahan din na nakapag-move on.
1: Grabe din yun na kasi umabot na sa punto na kung ano na lang yung mga lumalabas.
0: Parang umabot pa nga dati sa punto na gusto ipanawagan sa Senado yun eh.
1: Tapos diba? umano ay ikinasal si Alden tsaka si May. At umano ay nagbuntis din si May.
0: Lahat ay di umano. Kaya naman eh. Basta abangan natin. Sana naman magtuloy-tuloy. Sabi hindi mauwi sa pag-iyak-iyak na naman itong mga tagpo sa relasyon ni...
1: Sana maging happy na. Kasi si Daniel nakakabangon-bangon na eh.
0: Diba?
1: Yung mga bumabalik na siya sa limelight.
0: Diba? Alam mo naman yung pinsan kong yan.
1: Very strong.
0: Strong yung pinsan kong yan. Nasa dugo namin.
1: Nga eh.
0: Diba? Anyway, sige, maraming salamat sa inyo, Chika, para sa araw na ito.
1: Yan ang ating balita ngayong Lunes.
13: Heart FM, Showbiz Balita.
0: Alas 7:45 ng umaga, pwede naman ang update tayo sa ating mga kalsada ngayong unang buwan ng Hunyo.
13: RTA, Heart FM, Road Traffic, Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid.
0: Anong unang buwan ng Hunyo? Unang araw sa buwan ng Hunyo. Ayan talaga si Jason Stilo. Ito muna, nasa linya natin ha. Si HBG Joseph Y. Curatranaro ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
14: Good morning, Mar at Tel. Kanina, galing po akong Ipunan. Ganun pa rin. Nakadaan ako ng Para Bridge. May kaluwagan pa. Nakarating ako ng Bulwa. Papasok ng Zone 8 at nasa Kasusuntin. May kaluwagan pa rin. Kasi may pulis na nagtatrapping sa ngayon sa mga daan hanggang nakarating ako ng Kausuwagan. Hindi pa masyado matrapping yung Kausuwagan. Tapos nakadaan ako ng Marcos Bridge. Snapan ko lang po yung masasakyan. Hanggang nakarating ako ng Sembrito, papuntang Lapastan. Ganun pa rin. Snapan ko lang po yung masasakyan. Hanggang nakarating ako dito sa banda po na Hugman. May kaluwagan pa rin. Nandito kayo na po sa banda po ng intersection ng Gusa, papuntang Galaxy, papunta po ng Jerboha. Stopan ko lang po yung masasakyan dito sa ngayon, Mar at Nel. Pero dumadami na po yung masasakyan sa kasangan ngayon.
0: Sige, may pasero ka ba ngayon?
14: Meron si ma'am. Punta po kami ng South City Central.
0: Sige, sige. Ingatan na pagmamaneho at saka magpagaling ka. Alam ko, masama din ang pakiramdam nito eh. Sige, sige. Ingat sa pagmamaneho. Ingatan ng mga pasero. Maraming salamat sa iyo report. HPG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
14: Yan ang latest sitwasyon ng makasadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
15: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin.
0: Para sa ating ngayon, 47 minuto makalipas ang ikapito na nagmamadaling umaga. At sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa unang araw sa bagong buwan ng Hunyo ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
15: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headline sa ating balitang nasyonal, BBBM, itinuturing na matagumpay ang state visit sa bansang Japan.
1: Satisfaction rating ni VP Sara, bagyang tumaas nito Marso ayon sa SWS.
0: Sa balitang nasyonal pa rin, BNP handa na para sa ligtas sa pagbubukas ng klase sa darating na Hunyo a 8.
1: At headline sa ating balitang lokal, pagdiriwang ng 44th Press Freedom Week, naging matagumpay.
0: Sa balitang lokal pa rin, mahigit 2,600 polis i-deploy sa Northern Mindanao para sa seguridad na pagbubukas ng klase ngayong buwan.
1: At NNC 10 nanawagan ng suporta para sa paglaban sa malnutrisyon.
0: Sa balitang lokal pa rin, LGU Misamis Oriental nagbatupad ng mga hakbang kontra-epekto ng sobrang init ng panahon.
1: Headline sa ating balitang Bukidnon, pangalawang anibersaryo ng pagiging insurgency free ng San Fernando ipinagdiwang.
0: Isang ginang naman patay matapos himatayin habang pumipila sa 20 pesos per kilo rice sa program sa Don Carlos.
1: At pink trumpet sa impasugong dinarayo.
0: Sa balitang Mindanao, pagdaas ang kaso ng dengue sa Davao City, ikinababahala ng mga otoridad.
1: At headline sa ating balitang international, EU pinagmumulta ang Chinese retailer na Temu ng 200 million euros dahil sa bintahan ng illegal na produkto.
0: Sa international pa rin, NATO kinundina naman ang drone attack ng Russia sa Romania.
1: At sa ating balitang pampalakasan, posibleng pagbabalik ni Serena Williams pinag-uusapan sa tennis world.
0: At sa ating showbiz balita, Janice de Belen suportado ang umano'y relasyon ng anak na si Carla Estrada kay Daniel Padilla.
15: Heart FM Balita.
0: Aras natin, 47 na minuto makalipas sa ikapito na nagmamadaling umaga. Oy, congratulations muna ha. San Antonio Spurs.
1: Hi.
0: At OKC. San Antonio Spurs, dinaig po ang OKC. At eto na nga sa NBA Finals, nakatagda na po magharap ang San Antonio Spurs at ang New York Knicks.
1: Ang bigati ng mga maglalaban ha.
0: Matindi. Kahapon niya nangyari pagka champion ng Spurs sa tawag dito?
1: OKC.
0: Sa laban sa OKC. Yun o. Kaya naman, sa Western Conference yan.
1: So, malapit na yung finals.
0: Oo, malapit na. Parang Miyerkules yata kung di nagkakamali. Tapos, sa PBA naman, Ginebra, San Miguel, kontra TNT.
1: Ay.
0: Rematch, finals din yan.
1: Alam mo, yung dalawang yan talaga, yan ang kaabot talaga.
0: Madalas din hindi nanalo ang Ginebra sa finals.
1: nga, di ba? Last year ba yun?
0: Oo, sila rin eh. Pero sana naman, last year, TNT tsaka San Miguel.
1: San Miguel.
0: Tinalo naman ng TNT, hindi nakapag-grand slam. Pero halos 3 taon na nag-aaral sila sa finals, ilang beses na sila hindi nanalo sa TNT. Sana may manalo ngayong taon.
1: Ngayong taon.
0: Sige. Okay. Ito na yung mga pa-shoutout natin. Yung mga hindi pa nag-share ng ating live, ano pang iniintay nyo? Uy, June na! Hihira naman, hindi pa kayo nag-share ng live. June na, Hindi kayo makakaharap ng bride nyo.
1: Daming viewers natin, pa-share-share na lang, ha. Good morning, Papa Roo. Good day and happy Monday to you too.
0: Yeah, no? Good morning, Papa Roo.
1: And Annabelle Cabuyao, ang Tabanao, maing buntag. Thank you po sa pakikinig. Uy, ito talaga. Walang mintis ang Gales family. Si Mami Elaine, Sir Nicolas, Sir Glenn, si Ma'am Jeline na nakikinig sa atin sa Barangay 17, Burgos del Pilar.
0: Si Malandra Gato, magandang umaga. Ayan, happy Monday everyone. Maraming salamat sa inyo pakikinig. Tsaka kay Jean Garcia Candia. Mga taga Candia Ville ito. Kung ito nagkakamali. Kanitoan.
1: Yun.
0: Maraming salamat po sa inyo pakikinig.
1: Linlin Roa, good morning. Kung hindi ko nakakamali sa Bayabas to eh.
0: Bayabas si yan? Aba, magandang umaga. Ano ba yung Kabuyao, Tabano? Good morning.
1: Good morning din. Kay Lalina Bonitalia Wiso, yan nakikinig sa atin sa King Louis Barbecue from Phase 2, Trinitas, Bugong.
0: Aba. Ay, magandang umaga. Good morning kay Fia Fetion. Yan, magandang umaga sa inyo. Mga tagahan po lang Claveria ito. Magandang salamat. God bless na salamat. Galing kay Lola Lalang. Lola Lalang.
1: Mami Roxanne Macho naman, watching and listening from Carmelite Kamamanan. Ayan, nakinig din sina Sir Lorever Sakala at saka si Ma'am Amy. And uy! Welcome the month of June. Ayan, thank you po.
0: Maraming salamat. Rene Cadenas, magandang umaga po. They're watching from Maramag, Bugindon. Thank you so much.
1: Hi Ate Jo. Ayan, good morning. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Shout out din natin ang kanyang husband na si Hi to Raymond. Ayan, magandang umaga.
0: Si Gemma Pupos, magandang umaga. Nakita mo na ba? Ayan, masaya mo dyan.
1: Ayan, si Mami Gemma Pupos, shout out. At kina Lani Cobilia, Josephine Vicoy, Lorena Iliezo, Chacha Bacas, Rosario Fernandez, Perlita Salvador, na nakikinig sa atin sa Zone 10 na Purok 5A, Upper Carmen.
0: Ba, magandang umaga.
1: Hi to Frankie Du. Magandang umaga sa iyo.
0: Yabba dabba doo.
1: Sabi niya, what's up? Bisita lang ako dun sa ating isang page. Mm. Sa bukid
0: noon. Uy, si Efren Uwayan. Ang laki-laki mo na Efren. Hindi na kita nakilala. Magandang umaga.
1: Ay, yung butas si Efren.
0: Uy, Efren.
1: Kay ano, kay Mama Merlin kahapon ng S. Gabi. Magandang umaga. Take you sa pakikinig.
0: Mga taga Malanang Opol pala yun.
1: Magandang umaga. Si
0: Oh, shout out din. Shout out sa Bagares family. Mga taga Makabalan nito. Oh, shout out kina Crisar. Shout out ha. Shout out. Uy, padayon mo sa pagpaminaw niya ha. Oh, yes. Kasi naman, baka magkabugas kayo at groceries dyan. Idamay na natin sa pag-shout out sina Carl Hyven David, Hensel Faith David, Dudski. Yan, abing sa Bagdadrive. Huwag sa tanan mga nasa may Makabalan. Good morning. Tagang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Sana nakikinig sa atin dyan sa may bukid nun ha. Magandang umaga po. Maraming salamat. Thank you.
0: Alright. Sige, abangan natin mamaya yung mga winners ng bugas at saka groceries. Mga sweethearts, padayon lang ang roaming team namin. Hindi nagpapahingayan. Walay kape-kape. Walay pamahaw-pamahaw. Nandiyan na po yan sa inyong lugar.
1: Ay, lagi nakandayan para sa inyo.
0: Oh, inahanap na kayo. Kaya naman manatili kayo naka-Heart FM para meron kang bugas at meron kang
1: groceries.
0: Ayun na, mamaya may winner na naman tayo. Okay siya. Sige. Oras natin ngayon, 6 na minuto bago sumabit ang ikapito ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalam ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bugindon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Nodalo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Bachansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM, sa pangalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
1: Nel Arciaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng derecho. Serbisyo may puso.
16: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
17: Lahat ng bills due today? Chill lang! Magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Bayad agad, posted agad yan for select billers.
18: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
19: GCash G-Bills.
20: Search